0: 5 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome back to me and welcome back to you, mga kapatid. Araw nga po ngayon ng Miyerkules. September 9 is our date today. Para po sa mga nakatutok na sa ating programa, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga nag-aalmusal pa lamang dyan or nag-iinat-inat sa kanikin ng mga tahanan, magandang umaga po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, hello there! Sa mga nakikinig po sa atin sa kabilang ibayo ng bansa, ay ng dagat pala. Magandang umaga po sa inyo lahat! Sa mga OFW viewers po natin dyan, good morning, good morning! Sa mga tapsiyan, sa parents, and mga classmates po natin. Sa lahat po ng mga faculty and staff. Sa mga campus administrators, sa ating president and CEO, Dr. Michael Kilang. To our vice president, Doc Reynold Kilang. Ma'am Joanna. Good morning po sa inyo lahat dyan. Sa mga nakikinig na po sa atin ngayon sa mga sandaling ito. Allow me to to make a shout out sa mga nanonood sa atin ngayon. Sino tong iblis na to? Ituloy mo na ang pag-enroll mo ng law school. Naka-enroll na nga ni. Kinakabahan nga. Pa-shout out sa biyanan ko Nanay Ising, sa Bilasco si Jen at sa mga kasama ni Nanay Ising, sila Ate Rose at Ate Tina. Good morning po. Sa mga nakikinig po sa atin ngayon dyan sa may Tumawini, Isabella, magandang umaga po sa inyo lahat. Sabihan na ng aking ate nene, Nanay Ising. Hello po, good morning nanay. Sa kanyang bilas, si Jen. At sa mga kasama ni Nanay Ising, sila Ate Rose at Ate Tina. Good morning po sa inyo lahat dyan. Paring Darwin, mag-provide ka na pala, bakit hindi mo man lang ako sinabihan? Daw, mamaya natin basahin yung mga sumagot sa ating question of the day, mga kapatid. We've got our question of the day, pero bago natin i-introduce yung QOTD natin, shout-out muna kay JJ Bayangan Kadatal, dyan sa Mountain Province. Good morning! Happy birthday, Mao! Sabi dito ni Texter 2149. Happy, happy birthday! At sa lahat po nang nagbabirthday ngayong September 9, happy, happy birthday po sa inyo lahat. Naway, mabusog ninyo ang mga taong nasa paligid ninyo. Sa mga naman dyan, ano yun? Nakikipalan. Saan na kayong magreklamo sa kung anong meron? Diba? At para po sa mga maagang nakatutok sa ating programa at sinasamahan na tayo sa loob ng 4 na ore, pwede na po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Yes po, Taps Isabella po ito, specifically Taps Santiago. Hi, Arthur Senente. Late na nga lang tapos ito pa makikita. Ba't ka kasi nanood? Pa-play daw yung Black Spider-Man theme. Anong theme song nila? Ang alam ko, Sunflower yung yung theme song ng animated Spider-Man. Pagpasensya nyo na po ang ating lagay. Ewan ko na nakikinig siya sa ating napadaan si Ma'am Jesse. Again, ang ating text line 0935-810-8217. Pwedeng-pwede nyo rin po akong kulitin sa aking FB page na DJ Max. At syempre, huwag kalilimutang i-like, follow, and share ang ating official Facebook pages kung saan po kayo mas affiliated na campuses. Yan po ang Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Stirling, Taps Kawayan, Taps Ilagan, Taps Rojas, and Taps Solano po. And mind you, ladies and gentlemen, matanggap na po ng early reservation na para sa next academic year ang Taps Stirling Campus. Naging Bisaya, academic. Again, ang ating text line 0935-810-8217. Big shout out po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa kanilang mga tahanan na tambayan at sa kung saan-saan pa man yan. Enroll ako. Saan ka mag-enroll, Taps? Mag na-graduate ka na nga't lahat-lahat. Tandaan mo, naalala mo, magka-department tayo nung una, ba't nawala ka sa department natin? Ah, yung battery exam ba? Okay, battery exam kasi kapag second year sa Isabela State University. Kung deserving ka pang magpatuloy sa department na yun. Eh kapag hindi ka na deserving, ayun, nawala. Parang nung first year tayo, parang Darwin, magka-department tayo. Ay, pasado ka ba? Ay, nag-ship lang talaga. Again, ang ating text line, 09-35-810-8217. Ayoko lang ng ibang major. Ah, okay. So, yun nga, di ka nga, no? Nakapasok dun sa tinarget nating major. Ay, haya mo na. Hello po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Paolo De Leon, pa-shout out po kay Ria May Santos na mapagmahal. Ito, sinadjust kasi ito ng isa nating listener, yung ating question of the day. Dahapon, inuman yung ating usapan. Ngayon naman, dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? Again, dapat ba maging financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? Yan ang ating tatalakayin at bibigyang linaw sa loob ng 4 na oras tayo magkakasama-sama mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya po sa mga nakikinig na sa atin sa mga sandaling ito na nais magbahagi ng kanika ng mga kasagutan sa ating katanungan, ipadala nyo na po yan sa ating text line. Again, 09-35-810-8217. Ang galing DJ, dire-diretsyong magsalita. Walang script. Wala po akong script na binabasa. At kailan pa ako gumawa ng script? Ano ba naman yun? Yes po, para sa akin, need financially stable kasi mahal ang mga bilihin at para malaman mo ang realidad ng tunay na laban sa buhay. A message from Paolo De Leon. Ooh, so dapat financially stable muna. Ano? Oo, dapat financially stable muna. Pero pag inuman, naku yan. Huwag natin ituloy yun. Shout out to Laguna Aquatech. Nice patubig, sabi dito ni user. User Kinemel. Again, ang ating katanungan, mga kapatid. Dapat ba financially stable muna bago mag-jowa o bago pumasok sa isang relasyon? Yan ang ating bibigyang linaw. Kaya ibahagi nyo na po ang inyong mga mensahe sa ating text line, FB page, or sa ating comment section dito po sa ating TikTok live. A big shout out to DJ Echo na nanunood sa ating ngayon. Kamusta ang Zambales, DJ Echo? Pasalubong naman! Yes, sa panahon ngayon, need na financially stable muna. O sa panahon ngayon, yeah, sa panahon ngayon, dapat financially stable muna. Nung mga nagdadaang panahon kasi, nung mga nauna-una, yun, sapat ng mahal natin ng isa't isa. Ganun yung mga linyahan ng mga manliligaw nun, di ba? Basta't mahal natin ng isa't isa, mabubuhay tayo. Eh, naging kanibalismo, kinain ng isa't isa, di ba? Literal yung, kainin mo ako, baby. Di ba? Anong ipapakain mo? Wala kang aning pera, wala kang ang trabaho, di stable lang iyong trabaho, minimum wage earner, di ba? So, dapat ba financially stable ka muna bago pumasok sa isang relasyon? Adi, binasa yung comment ko, yoko nang... Hindi ko nakita yung comment mo, Aiza. Baka natabunan, gawa na nga ako'y tuloy-tuloy na nag-a-adlib. Paki-ano nga ulit? Ano yan? Paki-comment nga ulit ang iyong mensahe, Aiza. Depende, sir. Charot, sabi dito ni Chase Cash. Sino tong Chase Cash na? Bakit naman naging depende? Oo or hindi lang naman ang ating usapan. Ay, yung iba kasi dyan, ako mag-jowa ng anak ng CEO. Ah, mag-anak ng, ang tawag dito? Anak ng CEO. Yung mga Sterling family ang jowain nila. Diba, yung mga nasa AI? Charis nga ni, sino Charis? Sino tong Charis na to? Magko-compromise ang kapakanan ng pamilya, lalo na mga bata kapag hindi stable, sabi ni DJ Echo. Uy, seryoso ng comment ni DJ Echo ngayon. Di ako sanay na tao siya ngayon. Ara DJ Echo, Charis de Belen. Si Charis de Belen naman pala ito, tagapagmana ng kumpanya from Aiza. Dapat may pambili muna ng alak, sabi naman dito ni Paring Darwin Madriaga Salta. Pambili ng alak nga ni, andun na naman tayo sa pagiging lasenggo na itong taong ere. Kaya dapat talaga mangimbambansa ka na eh. Wala ka na nga jowa, eh inako. At least may pera, sabi nga naman nung iba. Anin mo yung pera kung mag-isa ka namang tatandang mag-isa, di ba?
1: Yun.
0: Sa mga nanonood po sa atin ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Likewise, sa mga nakinig sa atin sa mga palipalengke, dyan man yan sa may Alicia, Isabella, or Santiago, good morning po sa inyong lahat. At sa kung saan saan man tayo nakagip sa mga sandaling ito. Manong magbahagi po kayo ng inyong sentimiento patungkol sa ating paksa ngayong umaga? Dapat ba financially stable muna bago mag-jowa or bago pumasok sa isang relasyon? Ang dami kasi atat na atat magpakasal. Ang daming atat na atat na, ang tawag dito, mag-asawa. Pero wala naman palang pambuhay ng pamilya. O di ma-apektuhan yung magiging future na anak ninyo, di ba? Pero naman yung iba, yung linyahan ni hanggat magkasama tayong dalawa, sabay nating tutuparin yung mga pangarap natin, di ba? Or some might ask na, ay some might argue na okay lang na mag-asawa or pumasok sa isang relasyon kahit hindi financially stable. Basta't huwag munang gumawa ng anak ganyan, di ba? Para hindi maapektuhan yung anak ganun. DJ, gusto ka daw makita ng friend ko na bulag. Ang galing! Pwede, pwede. Pagamot mo muna siya, pwede na. No! A message from Isa, ganyan din mga linyahan mo noon, sabi. Oy! Tati yun, di ba? Eh, nung napasok ang realidad ng buhay, ay, naku, sinasabi ko sa inyo, guys. Mahalagang may kwarta. Oo, yeah, mas magandang financially stable bago pumasok sa relationship, sabi dito ni Emrys. A message from my friend, Nicole Lising. Sabi niya kasi rito, tinatanong pa ba yan? Dapat talaga. Di ko po alam, sabi dito ni Simsimi. Simsimi kasi yung profile picture niya. Parang si Simsimi yung profile picture. Anyway, magbabalik po ako para basahin ang mas mahaba pa ninyo mga sentimiento patungkol sa ating paksa. Again, dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Demi Lovato with a song called Give Your Heart a Break, back to back with Selena Gomez with a song called Who Says. Keep it right here at 107.1 and 107.9 at Tabs Radio, Real Radio.

8:24 in the morning. Good morning, good morning! Kapiling niya pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio, hi there! May mga batang ano sa atin na nanunood niya. Again, dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? Yan ating bibigyang linaw dito sa ating programa hanggang alas 12 po ng tanghali. Napaka-unpredictable talaga ng weather. Kaninang umaga, talagang nung first bangon ko, talagang medyo makulimlim. Tapos talagang umulan nung bandang madaling araw. Tapos, sumikat yung araw. Pero ang sketchy nung sikat nung araw, kasi medyo makulimlim, pero maliwanag yung sikat ng araw. So dama mong parang talagang babagsak ang ulan eh, no? Tapos ngayon, kumulimlim na naman. Kaya sa mga ano po dyan, na mga classmates natin na lalabas ng bahay or may mga gala, make sure po na may bound kayong mga pananggalang sa ulan. Pati na rin po sa sikat ng araw. Mamaya, biglang tumindi ang sikat ng araw, di ba? Shout out po sir from Taps, Alicia, Bernard Louie Pua, tsaka John Christopher Mapili. Hindi mo kailangang mayaman na jowa kung talagang mahal mo sa hirap at ginhawa, pipiliin mo pa rin siya. Naku, magkakainan tong dalawang ito. Wala mo tayo sinasabing kailangan maging ano, maging mayaman. Ang tanong natin is, dapat ba financially stable na muna? Ano ba natin masasabi na financially stable ang isang tao? Sige nga. For me, yes, sabi dito ni Ted. Why? Bakit kailangan? Explain your answer, Teddy. Si Teddy pala ito eh, nung nandun sa Four Sisters in a Wedding. The Maid in Spain. Mahirap dyan, di ka financially stable na nasikugan mo na. Yun nga sinasabi natin, yung di ka financially stable tapos nakagawa na kayo, di ba? Tapos iaasa sa magulang o mga palamunin na lipunan. Diba? Sir, pa-shoutout po sa mga TAPS student na nag-aaral sa TAPS before pandemic. From Emery's. Shoutout po sa mga TAPS student na nag-aaral dito before pandemic. Meron pa rin naman yung mga nag-aaral dito before pandemic na hanggang ngayon nandito pa rin sila. Wala lang, share ko lang din Emery's. If kaya mo na siyang buhayin and ready na kayo, sir. Yun yung meaning ng financially stable. Pag kaya mo ng buhayin at ready na kayo. So, what if kaya nga siya na buhayin? Tapos ready na rin siya. Pero, nung nagkaanak, biglang nag-downsize o nagkaroon ng problema. Kinapos yung budget, ganun. Pasensya na, Jose Rizal, sapagkat ang mga pag-asa ng bayan unti-unti ng nasisikugan, sabi ni LJ. mataas pa rin ang kaso na ating teenage pregnancy, mga kapatid. Hindi dapat, pero pwede namang magjowa habang wala pa for inspiration, sabi naman dito ni Dustin De La Cruz. Not mandatory, sabi ni, parang yun yung point ni Dustin dito sa kanyang comment. Hindi dapat, meron tayong quotation mark doon. Hindi dapat, pero pwede naman magjowa habang wala pa for inspiration. Yun nga, sinasabi natin na sabay nilang aabutin yung mga pangarap nila. Sabay sila magiging financially stable, ganyan, na magkasama sila. Sabihin, walang commitment, ganun ba? DJ, shoutout po kay Seleni Bedanya. Wag nang mangarap magkagawad. Andito na naman si Seleni. Kasalanan na nila yun. Ibig sabihin nun, di talaga sila ready, sir, sabi ni Emily. Yung ibang family, kapag nabuntis mo na anak nila, gusto nila pakasalan na kaagad. May mga ganun. Yung ibang family nga naman, kapag nagkaroon na ng, bunga, gusto kasal kaagad. Siguro ganun yung yung security purposes ng mga magulang para hindi basta-basta maiwan, magkaroon ng obligasyon, di ba? Huwag na magjowa, magpayaman na lang hanggang mategi, sabi ni Texer 060550. Sabi naman yun. Single for life, ganun. Mayaman ka nga, mag-isa ka naman sa buhay, di ba? Nabasa ko na yung mensahe ni Texer 0985. Nag-comment na rin siya sa ating TikTok live. Tinatanong pa ba yan? Sabi ni Nicole Lisi. Sabi dito, eto ang haba kasi ng comment. Brace with me, ladies and gentlemen. Medyo mahaba-haba yung comment dito ni Mariela.
Shout out po Bianca Baroga. Big shout out Bianca Baroga. Love is okay, pero if you really love your partner din, nasa mindset mo na dapat financially stable and ready ka na, not just to provide all the wants but also to also but also protection to provide din what are the needs in a relationship. Nowadays, di na uso ang tara date tayo tapos yung pera hiningi mo pala sa parents mo or inutang mo. Yun lang. Have that ego dapat na may sense of responsibility ka kung lalandi ka na lang din. Make sense? Sabi niya. Sorry ha, parang inaano tayo dito ni ano. Kinakalaban mo ako, Mariel! Ako kahit estudyante ako noon, malakas loob kong magjowa. Bakit DJ? Kumikita ako sa pagiging manicurista ko at paggawa ng paintings. Yung pinang-de-date ko galing din sa hirap ko, di galing sa bulsa ng magulang ko. In the end, mga tao sa paligid mo walang masasabi or masusumbat sa'yo. Sinasabi ko ito para na rin sa mga individual na kung wala kang kapasidad humanap ng sarili mong pera, huwag kang mandamay at dumagdag sa palaisipan ng ibang tao at gusto mong pumasok sa relasyon. Be ready muna at dapat improve yourself first is a must din. Tandaan, hindi lang dapat financially ready, dapat mentally at emotionally ready ka din, sabi ni Mariel. Ganda ng sagot niya, ha? Make sense nga naman, kapatid. Hindi lang dapat financially ready, at all aspect dapat ready ka. Car plus GF equals penge pan diesel, sabi ni... May sasakyan ka nga. Sasakyan naman pala ng parents mo. Good morning po from Nancy Diaz. Paano masasabing financially stable pag krudo pa lang wala na, walang pandiaper and milk? Ano daw? Paano masasabing financially stable? Pang krudo pa lang, wala na. Diaper and milk pa kaya? Sabi dito ni LJ. Wala ka nga pang pandar na sasakyan mo. Ang lakas mong gumawa-gawa. Eh. May jowa po kayo, may asawa at anak ako. Ganda ng sagot. Totoo, ang ganda ng sagot. Bago pumasok sa relationship, dapat handa ka rin sa mga gastos. Totoo, di ba? Hindi naman na ano. Ang tawag dito?

0: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
0: yun lang.
2: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
3: Philippine Standard Time. It's now 9 o'clock.
4: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

I'm back, Balakubag! Welcome back here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! 918 on the clock. And remind ko lang kayo, ladies and gentlemen, na today is September 9 nga ni, araw ng Miyerkules. Panagbabayad din para sa mga may utang dyan. Good morning! Sa mga kakatutok lamang po sa ating programa, kaninang umaga, nung papasok ako dito, may mga bata kasi dito kanina sa gilid. Good morning, DJ! Tumatak naman na yung good morning na yan! Grabe naman! Diba, good morning to Sir Joselito Carion Borja na nag-message dito sa ating text line at sabi niya, magandang umaga po ng Miyerkules, DJ Max. Pabati po sa mag-inako Judy Ann Borja at Jaylene Borja, Nanay Arsenia Borja mula kay Joselito Borja ng Mabini, Santiago City. Maraming salamat, DJ. Good morning, Sir Joselito Carion Borja. DJ, pa-shoutout daw sa mga boarders kong mga sweet, Raflin, Ekang, Des, and also to the Guzman family and Villa Flores family and to Amir. Thanks. From Bernard, from Tumawini, always nakikinig from Monday to Friday. Thank you, DJ. Ara, Sir Bernard. Kanina pinag-uusapan lang namin anong breed ng aso ang gusto mo, DJ. Gusto ko na St. Bernard ka. Biglang nag-text si Sir Bernard. Alam niyo yun, yung St. Bernard na aso, yung pinagpipicturan din dun sa Baguio. Ang ganda nun. Sabi dito ni It's Me, again, meron tayong question of the day. Ano? Dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? And sabi dito ni It's Me sa ating comment section, hindi mo naman kailangan magmahal ng may kaya or may pera. Basta kaya kang mahalin na walang alinlangan at saka kaya kang buhayin. Yun nga, mahirap eh. Yung mahal ka lang pero wala naman palang ano. Imaginin mo to. Mahal ka lang pero walang trabaho. Mahal ka lang pero pag nagkasakit kayo, ang pagmamahalan pa rin ba ang gagamot sa cancer? Mahal ka nga ni. Oh, wala na. Butas-butas na yung brief ninyo at panty ninyo. Hanggang dun lang. I hope I'm making sense, no, sa mga nakikinig sa atin. Hindi mo kailangan magmahal kasi may pera ka, kasi may financial stable, or kasi, ano daw? Nalito ako sa'yo, LJ. Si Danny, mahal niya lang bebe niya. Kasi kung walang bebe niya, di na siya guwapo. May mga naghuhuli nandito sa ating comment section, ladies and gentlemen. Mapapakain ba kayo ng mahal-mahal na yan? Sabi dito na MK, tama, di ba? Maging practical ka. Sampigahin kita dyan ng takuri. Hindi, sapat yung pagmamahalan yan. Pero katanungan nga natin yan, di ba? Gusto kong marinig yung mga sentimiento ninyo. Lahat ng sentimiento ko kontrahin natin. Dapat ba financially stable ka muna bago pumasok sa isang relasyon? Yan po ang aking katanungan. Makatama ka naman, sir. Kala mo, di patay na patay kay misis niya noon. Patay na patay ako. Pero bago ko pakasalan yung asawa ko, I made sure to myself na kaya kong bumuhay ng pamilya, kaya kong mag-provide. Pag nagkaroon ng sakit, meron kaming mga emergency funds, ganyan, may mga pagkukunan. At the same time, kaya kong, at least, yun, pag lumaki yung anak ko, masasabi niya, may privilege kami kahit papano, ganun, di ba? Ang hirap na yung, ang nagsasuffer sa decision ninyo yung mga anak, di ba? Kasi kung tutusin, DJ, pag may pera ka, hanggat mayroon lamay na yung wallet, lulubusin niya na. Ganon, may mga oportunista na minahal ka dahil sa pera. Hindi naman tunay na pagmamahal kapag ganon. Ikaw pa, sir, kamo nga grade 11, nagdi-DJ ka na. Nakaka-proud kaya yun. Swak lang na. Bata pa lang ako, nagsimula na kasi ako maging DJ. Nagpa-part-time na ako as a radio DJ, tapos pinagsasabay yung pag-aaral ko. Basta kasi sa amin nun, pinalaki kami ng mga magulang namin na dapat pagdating ng kolehiyo, bahala na kayo sa buhay nyo, ganun. Natotally yung bahala na, nakapag nagkasakit ka, edi dala mo yung sarili mo sa ospital. But yung ikaw na bahala magpa-aral sa sarili mo, ganyan. Hindi yung sa pagtitipid ng magulang ko or what, pero tinuturuan nila kami maging independent at as early as yung pagpasok namin sa tertiary. Pero nakakabilib yung mga privilege na tao nga.
Mahal ka lang sa bulsa pero mabaho ka na pag wala ng pera, sabi dito ni Itsu. Hindi naman na pagmamahal yun, di ba? Ano na yun? Oportunistang tao na yun na ganid sa pera. Mukhang pera yun kapag ganun, di ba? Ganyan ka ba, Danny? Sabi dito ni Itsumi. Ganda rin naman sa'yo dito ni John Michael Nacardo. Actually, abogado to. Itong kaibigan natin. Attorney John, sabi niya. Again, ating question of the day. Dapat ba financially stable ka muna bago mag-jowa? And the message was this one. Not a requirement but an advantage. It is more important to be stable emotionally and mentally. At mamaya, itutuloy natin yung pagbasa sa kanyang komento sapagkat mayroon tayong broadcaster dito sa ating booth ngayon at ginagambala tayo. Ang hirap i-pronounce ang kanyang pangalan, ladies and gentlemen. Ajwaria. Ajwaria Labugen. Yun yung kanyang pangalan. Ating kapatid sa pananampalatayang Iglesia ni Cristo. I've got your song from Ben and Ben with a song called Sa Susunod na Habang Buhay, back to back with SB19 sa MAPA. Manatiling nakatutok at ako'y magbabalik. Dito pa rin po sa inyong paboritong tambayan hanggang tanghalian. This is sweet. No, hindi pala. This is 107.1 and 107.9 Tabs Radio, Real Radio.

0: Labs Radio.
1: Feel the love.
2: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
3: Hi everyone, my name is Pat. I just want to invite everyone to visit TAPS Campus. If you are looking for the best school for your kids in terms of technology, facilities, school management strategies, teachers' performance, and school motivation strategies, try to visit TAPS. TAPS offers education beyond technology.
4: Hi there. We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
1: Ako po, sir.
0: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
1: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

0: 9 o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Ups Radio, Real Radio.
1: On the clock, kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Dabs Radio. Real Radio! At ang daming ano, ang daming nambubulabog sa aking FB page, pati na rin dito sa ating comment section. Patungkol sa ating katanungan today. Dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? Yan ang ating katanungan na bibigyang linaw dito sa ating programa. We're down here with the greatest love songs. By the way, all your favorite love songs, mellow songs, slow rock songs, theme songs, or kahit ano pa mga hugot songs ninyo yan, pwede nating ma-play yan dito sa ating programa. Tatawid po ito hanggang alas 11 ng tanghali at mamaya magbabalik na tayo sa The Lunch Break Show. Uy, from Annie Mo, na OFW English teacher po, sabi niya rito, nasa China siya ngayon. Oh, yan ang po ang uwi ninyo, pahingin naman po kami dyan ng pasalubong. Sabi niya rito, honestly, need talaga para half kayo lahat ng payment. Dapat equal lahat, girl or boy pa ikaw, sabi dito ni Annie Mo na. Annie Mo, hello po sa inyo lahat dyan. Then sabi naman dito ni Jay, for me, hindi bossing kasi pwede naman nasamahan sa zero day. May nagka-clash na idea rito, maganda to na ano talaga. Yung iba kasi, di ba, dapat ano muna, financially stable nga. Dapat may pera muna bago pumasok sa relasyon, sa pag-aasawa, ganyan. About the others, ano po sentimiento ninyo? Kung mayroon kayo nice ibahagi, padala nyo po yan sa ating text line 0935-810-8217. At bumalik na naman yung pangit na design ng buhok. Talagang kailangan ko na magpagupit. Yes po, I know po. Top Santiago po ito, a message from Ken. At nag-message sa atin si Attorney John. Huwag na daw natin pangalanan, ay sabihin pa yung apelyedo niya. Bakit bitin yung pagbasa mo sa message ko sa'yo? Sabi niya, wait lang po, attorney. Grabe. Hindi makapaghintay yan. Pa-shoutout po, Alexander Dave and Fectana. At Abigail Gamad. Abigail Gamad, parang familiar sa akin yun. Alexander Dave and Fectana and Abigail Gamad. Ito na nga, sabi dito ni Attorney Gina. Again, the question is phrased like this, ha? Dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? And the message goes this way. Not a total requirement, but an advantage. Oh, yun yung sabi niya. It is more important to be stable emotionally and mentally. Love is not only for those who can afford. Everyone who wants love deserves love. Wait lang. Pumiyok tayo ng konti. Love is not only for those who can afford. Everyone who wants love deserves love. So stop with this. Love is only valid if you are financially capable of paying dates. So stop with those na. Ayun yung point pa ni Attorney. Dagdag niya pa. Relationships will go through all cycles. Fire, flood, storms, sickness, all those things will wipe your finances. But that doesn't mean love should end there. What is important is being present through tough times, most especially to the times where you have none. Key takeaway, always find a way. Also, some relationships will teach you how to handle finances. So never close your heart to love when you still have nothing to offer. Wow! Gusto ko yung ano yung pandulo dun ni attorney eh. So never close your heart to love when you still have nothing to offer, di ba? Ang ganda nun mga kapatid. Iano ko yan, iti-take note ko yan. Meron kasi yung mga ganun, nasabay silang nagpayaman, sabay sila naging financially stable kahit na nagsama silang zero, di ba? Pero make sure, if you are to enter that commitment ng pagpapamilya or sa isang relasyon, di ba? Siyempre, may commitment yan kahit na mag-jowa pa lang kayo, di ba? Commitment to love your partner in all times, di ba? Pili mo siya araw-araw, ganyan, di ba? Make sure na pagpapasok kayo sa ganyang commitment, eh, hindi magiging hadlang ang pagiging wala ninyo sa pagmamahalan. Kasi meron yung iba na pag nawalan ng pera or nagkaroon ng problema sa pera, di ba? ano yan, common problem yan ng mag-partner eh, no? Yung pera. Wala na naman tayong pera, mga ganyan, di ba? Make sure if you're ready to commit yourself to someone, ha? Na hindi ka pa financially capable or financially ready, make sure na hindi mo ipapasa yung burden or yung weight ng in your... Yes po. Wait lang po ha, wait lang, naka-broadcast tayo eh, live tayo. Upo ka muna, take your seat muna. I've got 3 more minutes bago kita ma-entertain ngayon. What's the question? Ooh, you're not amenable for your schedule by 12. Why? Sabi mo sa dentist mo siya na napumunta rito. Yeah, okay lang. Sige. Basta okay lang sa'yo, ha? Okay. Thank you. Sabi naman dito ni Kaluya, Jeff Kaluya, di lang financial, dapat may oras din para sa isa't isa. Pag ano, kapag may work ka, especially kapag may hinahabol kang pangarap at nag-commit ka na sa isang tao, di ba? May time na wala ka talagang time sa partner mo, especially yung mga naglo-law school dyan, di ba? Pinagpapalit ang oras ng pamilya dun sa pag-aaral. Ay, wag yan, it's me. Hindi natin pwede basahin yung mensahe mo. Anyway, going back to our topic, yun nga, make sure na pagpapasok ka sa ganyang commitment, eh, nalalo't hindi ka financially ready, wag mong ipapasa yung weight or yung burden na walang-wala kang dun sa partner mo, di ba? Kaya tayo naging maganto para tulungan natin ang isa't isa. Bakit ako lang yung ano? Pinasok mo yan, kapatid, na wala ka rin, di ba? So, wag mong i-blame yung ibang tao dun sa incapacity, di ba? At parang puro English yung message sa atin. Sabi dito ni Camilo Bustamante Jr., being good provider is good, but being masculine is greater, whether male or female can be a masculine. The fact that both of you has the ability to create something that can secure your family future is much better. A husband and wife a husband and wife help each other, not by condition, but it's a good habit before they get into a relationship or planning to build their own family. Wala siyang direct point na dapat financially capable ka. Ang mahalaga doon, dapat magaling kayo maging provider both sexes. Ano, let's break the stigma, no, na pag nagkaroon ng pamilya, dapat lalaki lang ang provider. Let's break that conventional stigma na naririnig natin. Ikaw ang lalaki, di dapat ikaw yung maghanap ng pera, ganyan, di ba? Iba na ang panahon ngayon, ladies and gentlemen. Tumaas na ang presyo at lahat-lahat. Gusto mo lalaki pa rin na magpro-provide sa'yo. That's so selfish of you, di ba? Meron rin naman yung iba na may ibang set of family rin naman na girl ang or yung women ang provider sa family. Sabi nga dito, being a good provider is good, but being masculine is greater, whether male or female can be a masculine. The fact that both of you has the ability to create something that can secure your family future is much better. So make sure na provider yung both sexes, di ba? But parang, nagiging professional yung atake ko ngayon dito. But parang ako rin? Hindi si DJ Max ito eh. Ang kilala kong DJ Max, ang lakas mga Alaska, di ba? Wala po akong pinagdadaan eh. May pinag-aspalto. Diba? Ang gaganda lang ng mga punto ng mga nakikinig sa atin ngayon. Well-versed when it comes sa buhay, sa realidad, di ba? Pero kasi yung iba na, yun nga, mahal mo lang, ganyan. Sino tong Majo na to? Ang lakas mga Alaska ng DJ na to. Yun yung kilala kong DJ Max. Anyway, yun nga, mas pupuntuhan natin itong paksa natin sa aking pagbabalik sapagkat ma-overtime tayo. I got here a song from Cap of Joe with a song called Multo, back-to-back with Sankey's Lola's Pasilio. I'll be playing those music para, ma-enjoy nyo muna yung inyong umaga, di ba? Keep the station alive, mga kapatid. Dito pa rin po sa 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio.

0: 9 o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Absa Radio, Real Radio.
1: Six in the morning. At gabi nyo pa rin po, DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. And our question of the day still goes this way, mga kapatid. Dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? Again, dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? At I am quite overwhelmed at the moment kasi may mga matataas na personalidad na nakikinig sa atin ngayon sa mga sandaling ir. At nang chinat talaga ako nung narinig yung ating question of the day. Especially po sa mga kakatunin lamang sa ating programa, dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? Yan ang ating bibigyang linaw sa ating bilang ating paksa ngayong araw hanggang alas 12 po ng tanghali yan, mga kapatid. Sabi dito ni Nabi, bago tayo pumasok sa ating FB page, kasi natabunan tayo doon eh. Reality, mahirap maging financially stable dito sa Pilipinas. If gusto mo makipag-date and kaya mo, simple things, go! Sabi niya. A message from Adi, mahirap pero masarap. May kasangga ka sa part na wala ka, pero siya pa rin pag meron at maluwag na. Oo, diba? Kumbaga, endure the pain sa una, pero pag nakaluwag-luwag na, eventually, gagaan at gagaan din ang buhay. Yun naman yung point ni Adi. Kayo ng partner nyo magbibuild ng plans and future along the way. Everything will work out. Huwag nyo gawing parang ATM ang relationship. Magiging Ryan Bang and Yeng Constantino ang atake nyo. Diba kasi si Ryan, for those of you guys na hindi alam yung context nung kay Ryan Bang at saka kay Yeng Constantino. Si Ryan Bang kasi no, nahihiya na i-date si Yeng because yun nga, wala siyang pera, di siya ganun kayaman. Wala siyang may pagmamalaki kay Yeng. So, nahihiya siya. Hinide niya yung feelings niya for Yeng. Or hindi may hinide, hinold niya yung feelings niya for Yeng. Ginos niya in short. Yeah. Dahil sa hiya niyang wala siyang perang may pakita kay Yeng. Pero si Yeng, hindi naman pala tumitingin sa pera, di ba? Nag-work out sana yung relationship nila. Eventually, naging financially stable silang dalawa. Yun, huli na ang lahat. Nawala na yung taong para sa kanya sana nung naging financially stable na siya. Along the way, minawalan tao, di ba? Yun lang, ganda ng point na. May bagong pag-asa. Oo, sir, sabi dito ni ano ni Chelsea. Ano, oo? Ano yan? DJ Max, sa Pandayan ako busy. Godless, magpaka-busy ka dyan. Galingan mo, ha? Sabi naman dito ni ano, may isang judge na nakikinig po sa atin ngayon at hindi rin natin siya pwedeng pangalanan hanggat hindi siya pumapayag na pangalanan ko siya on air. may second dad. Sabi niya kasi rito, basahin mo to, nakkong, sabi niya. Says here, if a person is serious in having and maintaining a relationship with his or her partner, then wait lang, may natabunan eh. Again, if a person is serious in having and maintaining a relationship with his or her partner, then he or she should have serious source of income. All relationships are based on economic principles. Naku. Sinasabi ko na eh. Si judge ba naman ng ano, ang nag-chat? Hindi, baka nagkaroon tayo rito ng publicon lecture, likewise taxation. Naman, kung ready ka or kung seryoso kang pumasok sa isang relasyon, di dapat financially ready ka at all aspect din, di ba? In all aspect, dapat ready ka emotionally, di ba? Financially, physically, everything dapat ready ka sa lahat ng aspeto. At kabali sa mga aspeto na yun ay yung pagiging financially ready mo na pumasok sa isang relasyon, di ba? pala, ang lalim ng ating usapan, yung inakala ko magiging simpleng usapan lang, bakit parang biglang may mga naligaw? May nagtanong si Majo, sabi niya rito, yung aking estudyante before. Ikaw ba, sir, bago ka nag-asawa? Bago ako nag-asawa, hindi ko masasabing financially stable. Up until now, we're not financially stable, sa totoo lang, to be honest. Kasi if ang basis natin ay financially stable, or depende kasi on how we define financial stability, ladies and gents, di ba? If I were to define financial stability, I would define it as yung ready ka sa pera, sa lahat ng maaaring mangyari. You have savings, you have business, other source of income aside dun sa trabaho mo na day job mo, di ba? Yun yung definition ko ng financially ready or financially stable. Yung pag nagbakasyon, tapos umabsent ka sa trabaho mo, you have your money, di ba? May nakalaang budget dyan. You're able to provide all the needs of your kids, yung asawa mo, di ba? You have to spoil them as well. You have the capacity to spoil them, makakain sa mga masasarap na pagkainan, ganyan. Yung hindi ka na short sa budget mo kapag may urgent na binili ka, ganun. That's how I define financial stability. Up until now, hindi pa namin nare-reach yung ganyang status in life. Pero pumasok ako sa seryosong relasyon. We're married at the same time. We have 2 kids. Eventually turning 3. Diba? Pero gaya nga sabi ng unang nag-chat sa atin, si attorney dyan, sabi niya, dapat you have the means to find ways, diba? Yun yung ginagawa ko on my behalf. On my part, on my end, na yun nga. Na kaya kong mag-provide sa pamilya ko. Kaya kong ibigay yung gusto nila. Kahit hindi pa ganun ka-stable yung buhay namin or yung estado namin. Diba? But it's not about me. Ano ba? Majo, wag ako. Yung iba na lang. How about you guys? How about our dear listeners out there currently tuning with us right now? Dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? May nagsabi kanina sa ating comment section na kung 17 to 18 or yung mga teenage years ninyo, yun yung point niya kanina. Hindi na natin lalagyan ng age bracket. Kung nasa teenage years ka, hindi daw. Pero kung nasa adolescent period ka na, yung middle adolescent, ganyan. Yun, kailangan na daw talaga yun na maging financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon. Sabi ni Texter 0985, DJ, ikaw yung pinakamatalino na naging DJ ng Taps Radio. Grabe naman yun. Hindi po, si DJ No Name po yun. Hindi po ang inyong lingkod yung matalino. DJ, depende kasi yan sa lifestyle, sabi niya. Yeah, depende sa lifestyle yan. Diba, kung hindi naman kayong magastos na tao, diba, siguro sapat na yung day job ninyo. Pero eto nga yung point, what if naubos yung savings ninyo? Tapos ang source of income mo lang ay yung trabaho mo. Do you consider yourself as a financially stable na tao? Okay naman sir, live-in nga ako since grade 12, gra-graduate na OJT na lang. Totoo ba, Majo?

ang lalim ng ang tawag dito, lalim ng message sa atin dito ni Higgs Boso. Yung ating tropa dyan sa Baguio City na nakikinig sa atin daw. Nagre-review yan, mag-review ka nga. Kahit nandito ka. Hindi pa tapos ang bar exam ah. Sabi dito ni Brex, mahal ang magmahal sir, ang hirap magmahal kung lahat nagmamahal. Tama, diba? Mahal ang magmahal, mag-astos magmahal, yun yung point ni Brex, no? Ang hirap magmahal kung lahat nagmamahal, oh, diba? Sa umaga. Well, we're not saying na mali ang magmahal ha, we're not saying na... Huwag kang pumasok sa relasyon or huwag kang ma-in love kung wala ka naman palang pera. Baka kasi sabihin ng iba dyan na dapat pala may pera, may mga pera din nagmamahal. We're not referring to that, ladies and gents. We're not saying that. Ano just to keep the parameters clear. Kasi diba, yun nga, the commodity dito sa Pilipinas, patuloy ang pagtaas, inflation, kakainin kayo ng inflation tapos papasok kayo sa relasyon na hindi kayo prepared financially. Mahirap din yun. Kayo din na magsasuffer, di ba? I get it na mahal ninyo ang isa't isa. And through love, malalagpasan ninyo yung trials and tribulations sa buhay ninyo. But let's set things right. Kung hindi ka financially stable na tao at pumasok ka, sino ang magsasuffer, di ba? Kayo rin. Yung mga bunga ninyo, di ba? Ayun nga yung... Ay, nagkakape naman pala si Sir Marjun ngayon. Eh. Sir, ba hindi nga ang kape? Kaya pala dito matagay, nagkakape naman pala. Si Sir Marjun ang ating pambansang foreman. Basahin na natin yung message dito ni Higgs Boson. Ang ating tropa pits dyan. Mag-ano na magsa second Sunday na ng bar exam. Kapatid, huwag ka nga ano dyan. Sabi niya, both individuals shall be the following. Financially stable. Very abogado namang atake. Ayan, both individuals shall be the following. Financially stable, mentally stable, psychologically stable, emotionally stable, and spiritually stable. If not, entropy creeps into the relationship until it will create negative experiences and trauma to both parties. You can find a tolerable mix of these elements that you could accept. Nothing is perfect and work on improving. Not deteriorating or worsening moving forward, sabi niya. Never settle for less if you want peace of mind and prosperity, materially and spiritually. For your family, especially your children, this is the best thing that you could do also for your country. Plagued with corrupt, incompetent, and greedy politicians and leaders, government and private, sabi. Very, ano naman yan, pari? Grabe naman ang professionalism, sumagot, di ba? Hindi ko kinaya. Well, yun nga. Kumbaga, ambag mo na lang din sa lipunan niya na... Kung bubuka ng pamilya or papasok ka sa isang relasyon, di ba? Make sure na may we're not saying na financially stable. Make sure na pag pumasok ka sa isang seryosong relasyon or sa isang relationship na ganyan, kakayanin mo, di ba? Hindi yung point na isisisi mo sa tao, sa ibang tao, yung kakulangan na nangyari na sa desisyong ginawa mo, di ba? Nagbimix na yung idea ko dito. Wala na, di ko na alam kung ano paninindigan ko. Nagiging balimbing ako sa sarili ko sinasabi. Am I contradicting my statements? No, sabi ko kasi gusto ko lang iset both sides. So, dapat ba financially? Dapat hindi, di ba? May nagsasabi kasi dapat financially stable. May nagsasabi naman, hindi naman kailangan financially stable. Although it is an advantage, yun yung, let's set the record straight. We're not saying na mahalaga ang pagiging financially stable. Sabi ng isang side, advantage ang pagiging financially stable but not a major requirement in entering in a relationship. Financially ready or hindi, sir, basta hindi tamad yung partner. Tama din yan, diba?
Hindi yung may partner kang palaasa. Ganyan. Mahirap yun. Seryoso na ating usapin, mga kapatid. Yung ina-expect ko magiging katuwaan, nagmukhang ano eh, seminar. Magpa-workshop nga tayo. Ewan ko may nakikinig sa atin ngayon dyan ng mga faculty and staff ng iba't ibang campuses ng TAP. Sana nakaka-relate rin sila. Especially sa mga single dyan. Kasi ano eh, isa sa mga ano, sa magandang ano rin na kwento rito, yung kay Yeng at saka kay Ryan Bang, na along the way ng pag-achieve mo ng financial stability, nawawala na or nawala na yung taong ini-aim mo na sana makatuwang mo sa buhay, di ba? Dahil sa pag-overthink mo na baka wala kang mapatunayan sa kanya, wala kang maibigay sa kanya kasi nga hindi ka financially stable at hindi ka financially ready, nawala na siya, di ba? On her end, ready na siyang mag-commit. Ready na siyang ikaw ang piliin kahit hindi pa kayo financially ready, di ba? Along the way, nawala na. Nung financially stable ka na, nawala na yung taong ini-aim mo, di ba? Message from Lay, hindi daw, sabi niya. Freeloaders can't relate, sabi dito ni Higgs Boss. Yung mga pabigat sa lipunan, hindi makaka-relate sa ating usapin. Diba? Sabi dito ni St. Peter, don't settle for less. Exactly, di ba? Yun nga yung point din dito nung ating kapatid, sabi niya. Never settle for less if you want peace of mind and prosperity, sabi dito ni Higgs. Material and spiritual, for your family, especially for your children. That is the best thing that you could do also for your country, plagued with corrupt, incompetent, and greedy politicians and leaders, government and private. Anyway, unang adlib pa lang natin sa oras na to. Ang haba ng oras na pinagsaluhan natin, mga kapatid. Patuloy lamang po ang pangulit ninyo on air. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Over October with a song called Ikot. Back to back with Feeder Karmas Kalapastanganan. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

10:30 on the clock. Kapili nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Big shout out po sa mga Tapsian natin na nanonood at narinig sa atin ngayon dyan po sa may Taps Kawayan. Good morning, good morning, good morning! Big shout out to Gabriel, Prince Gabriel Valenzuela. Dyan daw po siya may Taps Kawayan. We still get our question of the day, mga kapatid. Dapat ba financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? Big shout out to Kian. Hello there, Kian. Lakay pasok ngayon, ha? Ay, wala kayong face-to-face class ngayon, ha? One of the viewers says na ang babaw daw ng tanong. Mababaw ang tanong or mababaw ang pagkakaintindi sa katanungan kung mababaw mag-isip ang isang tao. Tandaan nyo yan. It reflects on your mentality. Kung hindi ka critical thinker at mababaw kang mag-isip, mababaw ang pag-intindi mo sa katanungan. No need naman na basta may pera, sabi niya. Angya, alin nga yun. Sabi dito ni Joanne, alatang kaka-comment lang kasi nito kaya hindi niya alam yung context ng pinag-uusapan. Hindi mo kasi napakinggan kung ano yung mga sentimiento at komento ng ibang nakikinig sa atin. Look at you there. How dare you. From Joanna Marie says here, financial stability is not a requirement but a responsibility. Love doesn't require you to be rich, but it asks you to be ready. Ready to support, to adjust, to grow, and to plan for the future together. Hindi mo kailangan ng malaking ipon na para mahalin o mahalin ka. Pero kung pareho kayo may tamang mindset sa pera at sa buhay, mas buo, mas matibay, mas kalmado ang relasyon. You see that? You hear that? Ganun yung mga malalalim mag-isip. Yung iba kasi, ang babaw na nga mag-isip, dinamay pa yung kababawan niya. Anyway, sabi rito yung Texter 0985, DJ, paano kung social climber yung karelasyon? Dapat dahil yun nga, sabi, financially ready ka to support yung yung lifestyle niya. Minahal mo siya yun. Dapat kaya mo i-provide at i-support siya. Unless, kaya niya mag-adjust para sa'yo, di ba? Oh, di ba? A message from Ma'am Shaid. Ang isa rin kaibigan nating nagtitake ng bar sa mga sandaling ito. Pasikot-sikot lang ang sagot. Alam mo namang mali. Ikaw ang mali. Pasikot-sikot yung ano mo yung yung thought process mo. Shout out kay Carla from Sindikato. Mali ang utak nitong isang tool. High blood. Delete na, natin na siya. Black na natin. Ayan. Ayun. Financial stable may vary to define, but just being able to provide the necessities of the family, including food, shelter, comfort, security, health, education, etc. will be enough. Private education, branded clothes, etc. is a bonus but not included in the counting. So somehow nasagot niya yung text ni Texter 0985. Oh, yung mga luho, hindi ka bilang kabali doon sa stability na sinasabi. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe, mga kapatida. Dito pa rin po sa ating text line 0935-810-8217. Might wanna check me out as well on my official Facebook page. That's DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Bandang Lapis with a song called Kabilang Buhay. Back to back with Michael Ducci Librandas Binali. Wala? Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: modo, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh, kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
1: Eh paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
2: Ang gawitan bakit?
0: Eh, yun lang.
3: Enjoy the best of love songs.
4: Here I am.
3: Your mellow songs.
4: Hello.

0: o'clock in the morning
1: until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Absa Radio, Real Radio.
2: On the clock. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Big shoutout po sa lahat naman nakatunin pa rin sa ating programa sa mga sandaling ito. We're down with the final scratch of this particular program, The Greatest Love Song. At tatawid na po tayo sa ating susunod na programa, ang The Lunch Break Show. And yun na nga po at doon tayo magtatapos mga kapatid. No? Maraming salamat sa mga nakatutok pa rin sa ating programa sa mga sandaling ito. Sa mga nagre-ready na dyan na kanin-kanilang mga panahalian. Ay, congrats! Sana all may panahalian talaga nga ni... Anyway, our question of the day still goes this way. Mahalaga ba maging financially stable bago pumasok sa isang relasyon? Yan ang ating katanungan na binibigyan pa rin natin ng linaw mga kapatid, lalo na sa mga tagapakinig natin dyan. Again, mahalaga ba maging isang financially stable muna bago pumasok sa isang relasyon? Sabi niyo nga, financially stable may vary to define, but just being able to provide the necessities of the family including food, shelter, comfort, security, health, education, etc. will be enough. Private education, branded clothes, etc. is a bonus but not included in the counting. May mga naman pala, may mga criteria for judging. Ang ganda ng message dun ni Shaida, no? Yung ating kaibigan dyan. At parang mga nasa loos ko lang mga nagsisipag-chat sa akin ngayon. Grabe naman yun. Yes, kung maaari, mahalaga maging financially ready at capable, kapatid. Sabi dito ni Mercy Ozorno. Got it, Ma'am Mercy. From Kenneth Gomez, it depends on your courage and to handle it, sabi naman niya. Sabagay, yun nga. Depende kung kakayanin mo talaga. Gaya ko nga, diba, up until now, we're not financially stable. Pero kinakaya naman namin. Di naman nagkukulang, nakakain 3 times a day. If ever na may emergency, may nahuhugot. But that's not stability for us. Kasi, yun, we're still juggling works, ganyan. Di pa ganun ka-stable yung small business. At the same time, ha? Wait lang, di ko pa nakikita. Eto yung ano, di mo alam schedule mo? Di mo alam schedule mo? Daw. Oh, wait lang. Anyway, ako po yung magbabalik para sa mas maraming kulitan. For the meantime, I've got here a song from Sarah Geronimo with a song called Dahil Minahal Mo Ko, back to back with Jed Medela's Forevermore. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

Welcome back to 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio. And guess what nga po, guess what po mga classmates? We're down with the final scratch of our program. Ay, ako po'y magpapaalam na. Abangan nyo po mamayang 11:55 at mapapakinggan po natin ang ating student broadcaster para sa nagbabagang balita. Dendra Gomez. Ang may-ari ng Pots Lechon Manok. Diba? Anyway, yun nga po, still our question of the day. Dapat ba financially stable ka muna bago pumasok sa isang relasyon? Yan ang ating naging katanungan kanina na nagkaroon ng samot-saring diskusyon at sentimiento ang ating mga listeners kanina. May mga di pala nakakaintindi ng Tagalog dito sa ating campus. Ang lalim naman ng sentimiento, argumento, diba? Para sa inyong mga suggestion, ganyan, di ba? Anyway, marami salamat po sa mga nagpadala ng kanilang mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Inulit ko lamang para sa mga kaka-tune in sa ating programa. Di ba? Para ma-save mo na yung ating number at the same time, para, yun, dire-diretso na lang yung pagbati. Big shoutout po sa lahat ng mga tumutok sa atin sa mga palengke, sa mga eskinita, sa mga tambayan nila. Ayan, thank you po sa inyong lahat. Ayan. Although may mga kailangan pa tayong ihabol ng mga mensahe dito sa ating text. Big shout out to Kian na hanggang ngayon ano pa rin, tag life. Sad life pa rin gawa ng katatapos na kompetisyon. Alam mo siya lang talaga parang yung susunod rin nating student broadcaster malungkot. Pero tanggap naman daw niya. Ang di lang niya tanggap, bakit hindi siya ang best? Sabi ni Jean-Paul Arcos, kung practical ka, I think yes, sabi niya. Tama, kung practical ka, dapat financially stable ka. Kung ma-practical ka, mag-isip. Pero kung hindi ka naman ganun ka-practical mag-isip, at ang iniisip mo lang ay pagmamahalan ninyong dalawa, sapat na love will keep us alive. Parang kanta yun. Love will keep us alive. Okay. Kumanta siya. Hindi bagay na DJ na itong kumanta talaga, sa totoo lang. Ang bagay ko ay magpatawa. Hindi lang dapat financially ready DJ, dapat emotionally ready rin, from RG Galdones. O tama nga, at all aspect, dapat ready ka financially, emotionally, spiritually, mentally, di ba? Dapat ready ka sa lahat ng aspeto na yun. Kasi kung hindi ka ready, hindi ka pwede. Magiging maro pork ka niya. Speaking of pork, yung susunod din, pork. Sorry. That's bullying. Huwag po yung mga ganun, kapatid. Paano na yung sense ng till death do us part, DJ? Alam, wala naman akong sinabi na pag wala ng pera, iwan mo na, di ba? Wala akong sinabing ganun. The point here is, mapapaaga ang paghihiwalay ninyo na sa kamatayan kasi magugutom kayo kapag wala kayong pera. Di ba? Magiging si Madam Nitz Manalo andito. Alam mo, magkano pala kami niyan na related. Oh, ayan siya. Magka-mag-anak pala kami niyan. We're relatives. Si Madam Nitz ay anak ng aming pinsan. Kaya, yeah, totoo nga. Mukha ba akong joke? Stable in all aspects, sabi ni Danilo Labriaga. Yeah, at all aspects. Ano? Mentally stable po muna bago financially stable. Pwede both sabay. Hindi pwede ma-achieve ng sabay yun. Not necessarily, but along the way, if you really love that person, you will make everything stable. Not all of us was born with silver spoon. Ay, hindi po kasi silver yung sa akin, gold. Sorry. Sorry po, hindi po kasi silver yung spoon na naka ano, sa bunganga ako nung pinanganak. Gold po siya, pero plated. Gold-plated, ano. O sa bagay, yun nga, as you go along with the journey of being partner, ma-achieve nyo financial stability. Pero paano kung hindi? Nga pa din. Anyway, that concludes our day mga kapatid. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng apat na oras sa mga walang sawang sumuporta sa atin.
Once again, this has been your DJ. My name's DJ Max. Saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap ng mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from David Cook with a song called Always Be My Baby. Back to back with Hinder's Lips of an Angel. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Bye-bye!

ang musikang pangmasa.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

0: gentlemen.
1: Ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawa ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
2: Anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
3: Ganun po ba, inay?
2: Lungkong batang to ah! Bakit mo ako sinuntok?
3: Kasi mahal din kita, inay eh!
2: Yun lang!
4: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Taps!
1: Ma, may multo daw sa kusina natin!
2: Anak! Sino may sabi niyan?
1: Si Papa po.
2: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
1: Ay, yun lang.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Ay, Besh, kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
3: Oh, Besh, eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
2: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
3: Mura lang, Besh. 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
2: Ah, eh, yun lang.
4: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
5: Hit that! Hit that! Hit that! Hit that! Hit that!

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ngayon daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
3: Eh, yun lang.
4: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Cecil! Sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
2: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.

0: Congratulations, Taps Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Mahal, saan ka pupunta?
2: Maghahanap ako ng lalaki.
3: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tigisa tayo. Para pak na pak!
2: Ah, yun lang!

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS 10.

0: mo sa mat?
1: Ah, ma'am, tagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
0: Yun lang.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Itay, ano po bang English ng utot?
2: Wind of change.
1: Eh, yung utot na matunog?
2: The sounds of silence.
1: Eh, yung utot na may kasama?
2: Dust in the wind.
1: Yung utot na hindi sinasadya?
2: Careless whisper.
1: Yung utot na inipit?
2: Please, release me.
1: Eh, tay, yung utot na sobrang bantot?
2: Killing me softly.
1: Yun lang.

0: TPS Tops Radio.
1: Matthias, be wondering.

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
2: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
1: Ah, yun lang.

0: aga mong umuwi. Diba, sahudin nyo mamaya?
1: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila. Yung mga naniningil ng mga pautang.
0: Ah eh, yun lang.

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Kahit ikatek met ugalik adi umumno.
1: Yo!
0: Wenta si kalaing biag ko, tisudi daytoy pusok.

0: Come no. Break it down.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAP Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAP Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAP Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAP Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat.
2: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman.
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
0: Ah, eh, yun lang! Busit na to!

0: Hindi naman sira ang relos mo. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-iba takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time, it's now 6 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman.
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
0: Ah, yun lang! Busit na

0: academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.
1: Nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
0: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
0: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
0: Ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuli nga, di mo magawa?
1: Ah, yun lang!

0: Pops Radio 107.1.
1: Radio.

0: Paano ba dapat ay tsura ng hot legs? Ano ba ang itsura ng hot legs at ano ba ang kulay ng hot legs? At ano ba ang temperature ng hot legs? Aabot ba yan ng 80 degrees Celsius? Yung didikit sa iyong legs ay hot legs? At mag-iinit ka talaga at matutunaw ka. At ano ba ang shape ng hot legs? Yung malalaki ang tuhod? Limang minuto na lamang bago mag-alas 7 ng umaga, kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Ay nako. Paano ba magkaroon ng hot legs? Kalamig-lamig ng panahon ngayon. Malamig, maulan, maambon. Ano pa ba ang description ko ngayon? It's slippery when wet. Mabasa-basa, guys, ang daan. Ingat-ingat kayo sa travel, ha? Ingat-ingat kayo sa pagbiyahe. Ingat-ingat kayo sa medyo arangkadahan. Sa medyo likuan. Huwag basta-basta umarangkada sa likuan. Pag ikaw nagka-bulilyaso, naku! Lalong-lalo na kamo, mga nakamotor. O, di ba nga? Mga nakamotor. Naku, konting na-outbalance ka eh, paktay kang bata ka. Dalawa lang yan. It's either hospital ka o dili kaya sa sementeryo. Kaya nga sabi ko sa inyo sa mga nakaraan na mga programs namin eh, di ba? Hindi ko pinangarap ang sumakay ng motor. Marunong siyempre ako magmotor. At meron din ako motor nung mga 2010, 2011, ganyan. Pero hindi ko talaga pinangarap, guys, na gawing mode of transportation ang motor. Wala lang, feeling ko hindi ako safe. Yung feeling mo, maski mabagal ka magpatakbo, kung konting na outbalance ka lang, eh kamamatay mo. Ay, mag-ingat kayo! Lalong-lalo na yung mga tanga! Lalong-lalo na yung mga sunga-sunga! Mag-ingat sa ano? Sa pagmamotor! Baka hindi kayanin ng IQ level natin ang ano, ang alanganin. Naku! Ikamamatay nyo yan. O nga! Ang pagdadrive daw ay ginagamitan ng IQ at saka intelligence at saka ano ba yan? Galing at bilis ng pag-iisip. Ganyan. Kung ikaw yung nagmomotor tapos lagi-lagi ka nalang sumesemplang, eh baka eh baka sunga-sunga ka kasi talaga, ganun lang yon. Eh sunga-sunga ako eh, kaya ayoko magmotor eh. Basta ganun, ayoko magmotor. Mga anak ko rin, marunong sila magmotor, marunong sila magbike, pero hindi siguro. Maski siguro magre-request sila ng motor o dili kaya ay big bike, eh no good. At binabati ko mga nasa branches ng TAPS. Magandang umaga, TAPS Nasim Rojas. Magandang umaga, TAPS Kawayan. Magandang umaga, TAPS Ilagan. Magandang umaga, TAPS Santiago. Magandang umaga, TAPS Alicia. And magandang umaga, TAPS Solano, Nueva Vizcaya. At magandang umaga, Tops Sterling Campus. Sa mga gustong magpa-reserve sa Tops Sterling Campus at magiging bahagi ng science class ng Tops, pwede na sa susunod na school year. Pero kailangan nyo magpa-reserve na maaga kasi isang section lang po yun. Okay, Doki? Yung aking bunso na si Sian Lee, lilipat na rin sa Tops Sterling Campus. Kayo ba, anak nyo, lilipat ba sa Tops Sterling? O kung afford nyo naman, why not, di ba? Para mas maganda ang curriculum na makukuha ng inyong anak. At syempre, mas maganda ng malayo ang kanilang facility. Classroom, campus, laboratory, CR, etc., etc., etc. Itong 107.1, teka muna, time check muna tayo. Time check, exacto, alas 7 ng umaga.
1: Here's a trivia on the birth of Taps in 2011. Did you know that the founder of Taps' first work as college instructor in a state university in Nueva Vizcaya, but left his job after 80 years and went abroad with his wife for a greener pasture? Abroad in 2007, he finally got a job in a private international school as college instructor. He taught accounting, economics, management, and other business-related courses. On the same year, he was also given the chance to teach in Bolton University UAE campus, handling accounting and various business management subjects. After 4 years, he decided to come back into Philippines together with his family and put up Top Achievers Private School Incorporated. TAPS started its operation in 2011 with just 79 students. TAPS was born with a very ambitious vision to educate millennial youth through its state-of-the-art facilities. TAPS remains to be the school of the future as the founder focuses his attention on the highest quality of service to its clientele.
0: Parang kailan lang nung pinatayo natin ang TAPS sa 2011. Ngayon 2026 na, pang 16th year o school year na ng Top Achievers Private School Incorporated. At pinapangako namin kung ano ang inumpisahan namin noong 2011, kung anong diskarte at kung anong kalidad ng nasa aming vision mission, itutuloy namin 'yan para sa mga estudyante at mga magulang na nagtitiwala sa TAPS.
2: TAPS Radio 107.1.
3: The long wait is over. Finally. Here is DJ No Name on 107.1 TAPS Radio.
4: I want to break free.
0: Okay, time check, 7:03 ang ating oras, mga classmates.
4: I want to break free from your lies. Yeah.
0: Ito may mga nagtatanong kung yung mga event daw ba ng TAPS ay kapareho din sa event ng yung TAPS Science, I mean. Yung bang event sa TAPS Science o TAPS Sterling Campus sa susunod na school year, dahil science section nga po sila, ay pareho din po ba sa mga events, mga activities sa TAPS main campus o regular campus? Yes po, pareho, everything, pati mga socio-cultural, lahat pareho. Ang pinag-iba lamang ay ang mas level up na curriculum, kasi science class nga yun. Binabati ko nga po pala yung mahigit 100 na nakapagpa-reserve na para sa TAPS Sterling Campus. Sabi ko kay Sian Lee, kailangan mo pumunta ng TAPS Sterling Campus. Sabi niya, yes dad, I'll go to TAPS Sterling. At siyempre, sa lahat po ng mga campuses, gusto ko lang po i-announce, wala pa ho kaming tinatanggap na reservation para sa susunod na school year. Ang reservation para sa mga regular campuses ay sa November pa po mag-uumpisa ang reservation para sa susunod na school year. Congratulations pala sa Alicia. Ang Alicia ang number one sa LD3 sa Area Meet. Yan, congratulations sa secondary. Sa elementary naman, San Mateo. Congratulations, San Mateo. Doon sa mga gold ng Alicia, marami doon ay galing sa TAPS. Yun! Being the number one among private school doon sa Palarong Bayan ng Alicia. Congratulations! Nagtatanong yung texter, DJ, may update na po ba tungkol sa PISA kung ano daw ang ranking ng Pilipinas sa reading, science, and mathematics? Wala, ayaw pa nila magsabi. Wala pang update dyan, walang update kung ano ang rank natin. Baka hindi pa sila ready. Ano daw po ba mga headline? Sabi dito, Joshua, sabi niya, baka pwede po mag-headline lang kayo kung anong pinaka-importanteng balita. Parang wala namang importanteng balita ngayon. Ang mga balita na nandyan ay puro Martin Romualdez, Sara, puro Claire Castro, ganyan. Kasama si Trillanes ngayon na tetestigo daw sa impeachment court. Yan, yun ang mga headline ngayon. Pero kung may sa tingin nyo ay merong interesting, wala. I want to break free. At good morning din ang aking pagbati sa lahat po ng mga nakikinig sa Top Santiago, kung saan mag-on air mamaya si DJ. DJ Max. Pero yun nga lang, medyo putol-putol ang kanyang audio minsan kasi internet-based po yun. At yung mga drivers natin na yung mga nagsusundo o dili kaya ay naghahatid ng kanilang mga anak, ang pakiusap po namin ni sana po pakiusap po, wag po kayong magparada kung saan-saan at wag po kayo pumunta sa harapan ng gate kung wala pa naman yung anak nyo. Para hindi tayo magkanda-kanda traffic, okay? Uy, Tom, mayroon ako nakitang headline pa dito, Supreme Court acquits Imelda Marcos in graft cases. Wow! Siyempre, hindi na ako magtataka niyan. Supreme Court acquits Imelda Marcos in graft cases. Eddie, wow.

Ay, nako. Sabi dito sa isang headline, babaeng nursing student patay ng sakalin ng pinsan niya. Na di niya pinautangan ng 5,000 pesos sa Nueva Ecija. Nako! Patay sa sakal.

alam niyo mga ano, kailangan niya lang ano 'yon? Lalong-lalo na 'yung mga luho niyo ha, mga estudyante ha. Yung luho niyo baka pwede itigil niyo muna, lalong-lalo na kung estudyante pa kayo. Eh, dapat wala kayong mga binibili na mga bagay-bagay na hindi naman talaga kailangan para sa inyo. Katulad ng ang kinaiinisan ko sa lahat, vape. Yan. I want to break free. Presyohan daw ng petrolyo magtataas muli nitong susunod na linggo. Sanay na kami dyan. Pinapatikman nyo lang kami ng price reduction pagkatapos grabe naman kung mag-increase ang presyohan. Eh di wow. Ako. At kamusta naman po yung mga parents na medyo nahihirapan kapag ganitong umuulan? Nagpapahatid ng estudyante na nakamotor? O try nyo na lang po magpa-tricycle o mag-tricycle lalong-lalo na kapag ganitong umuulan. Kagabi meron kami estudyante na late sinundo dyan sa my Sterling campus. Late sinundo, tapos nung sinundo, motor pa ang ginamit. Eh naku, kawawa naman, mauulanan. Sana pag magsundo kayo ng mga estudyante, hanggat maaari, tricycle kasi nga may mga gamit.

malapit sa Coron, Palawan. Katakot naman pag ganyan, barko tapos masusunod.

Renew na kaya ni Cara David yung kanyang birthday wish? Paki-renew ang iyong birthday wish, Miss Cara David. Sa mga hindi nakakakilala kay Cara David, siya yung magaling na documentarist, journalist ng GMA News. Kung hindi nyo pa ba kilala si Cara David, ewan ko na lang. Magandang umaga nga po pala sa mga kasamahan namin dyan sa PNP, Alicia. At isama na rin natin mga nasa BFP, Bureau of Fire Protection. Magandang morning! May mga parents tayo dyan, mga nagpapaaral sa TAPS sa Bureau of Fire Protection. At mga parents ng TAPS na nagpapaaral na nandyan sa PNP, Philippine National Police. Magandang umaga po sa inyo! Good morning pala kay Miss Naiva. Good morning, Miss Naiva. Nakikinig ako sa lecture ni Ma'am Naiva kanina na online kahapon sa Arsinas Auditorium ng Sterling Campus. Astig. Pwedeng mag-lecture si Ma'am Naiva maski nasa Santiago Campus siya. Tapos lahat ng estudyante nakikinig sa isang room. Ay. Nako. Yun daw, EDCOM 2, kailangan daw ituloy natin yung 10-year National Education Plan na siya pong bunga ng lahat ng pag-aaral ng EDCOM 2. O, di ba bagong-bago lang EDCOM 2? Eh, yung PISA na 2025, result yan ng assessment ng 2023, 2024, at 2025. So, tatlong taon yan, di ba? Yung konting pag-angat sa standard, sa kalidad ng edukasyon. I-credit nyo yan sa lahat ng mga guro. Na talaga namang todo nagsusumikap para mapaganda at gagaling yung mga estudyante. Congratulations, mga guro. Hintayin na lang natin yung ranking ko. Ano talaga rank natin. Wala pa silang minilalabas. Good morning, kila Sir Kenneth. Good morning, Sir Kenneth. Corporal Kenneth Aguilar. At kay Corporal John Lloyd Alarcio. Kay John Kenneth Morales. At kay Corporal Jemmer Pablo. Mga security guards namin sa TAPS Sterling Campus. Mga reservists po yung mga nandiyaan. Mga kasamahan namin sa Philippine Army Reserve. Sige, 7:21 na po ang ating oras. At pinapaalalahanan ko lang po lahat po ng mga magulang bago po kayo magsundo. Baka pwede isipin ka agad kung saan kayo dadaan, kung saan kayo makakaiwas sa traffic. Merong mga daan na pwedeng umiwas sa traffic, di ba? Halimbawa, galing kayo sa Paddad area and then papunta kayo sa TAPS na Alicia. Imbes na dadaan kayo doon sa may Jollibee, sa kanto ng Jollibee, dito na kayo papasok sa may palengke. O dili kaya dadaan kayo dito sa may daan ng PNP, Bureau of Fire Protection, ganyan. Huwag na kayo dumaan sa Jollibee. Yan, medyo matraffic dyan. O, dili kaya, pagpapunta naman kayo ng Itiage, galing kayo dito sa TAPS Nasim, anong TAPS Nasim? TAPS Alicia, huwag na kayong dadaan sa may harapan ng simbahan. Ikot kayo, pwede kayong pumasok, magle-left na kayo kaagad dyan sa may Caltex. Alam nyo yung Caltex, sa may junction ng papuntang Angadanan.
Pwede kayong kakaliwa kaagad dyan. Lulusot kayo, lalagpasan nyo na yung papuntang palengke and then ikot kayo, labas lang kayo kaagad. Malapit na po dito sa may karwasan, dito sa Taps Alicia. Hanap kayo ng ibang ruta. Kapag limbawa medyo alam nyong matraffic, yun ang diskarte. Okay? Hanap kayo ng medyo maganda-gandang dadaanan para hindi kayo lagi namumroblema sa traffic. Okay? Sige! Ako'y magpapaalam na mga classmates. 7:23 na ang oras. Abangan nyo si DJ Max. Mamayang alas 8 ng umaga. Live yan mula sa Top Santiago Campus. Magandang umaga. Ito ang 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio, sa pamamagitan ng inyong tagapagbalita. Wala akong pinalita. Ano lang. Ano tawag dyan? Harut-harutan lang. Sige na nga. Bye-bye na. Ito ang inyong kaibigan sa radyo, si DJ No Name.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
0: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.

0: bilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 8 o'clock.
2: Good morning! At syempre, kapiling nyo na po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Maulang umaga po sa ating lahat mga kapatid, ano? Talaga namang ang sarap namang matulog, Eric. Parang wag na lang pumasok ba? Pero syempre, alipin tayo ng mga salapi at kailangan nating matuto kaya sa mga estudyante po natin dyan, sa mga classmates natin dyan. Good morning, bangon na! May pasok ka, ha? 8:01 in the morning! Diba kabilis ng segundong lumipas? Ayan pala, 8:01, ayan, eksaktong 8:01 mga kapatid. September 10 is our day today. Para sa mga di nakakaalam dyan kung anong petsa ngayon, araw nga po ngayon ng Miyerkules mga kapatid. Sa may mga errands dyan, slated sa schedule na to, at least niremind kita, di ba? September 10, 2026 mga kapatid. Araw ng Huwebes. Diba ilang, isang araw na lang, kinabukasan eh, ano na? Wala na, Friday na naman. Papasok na naman ang ikalawang linggo ng Setyembre mga kapatid. Mamaya natin basahin yung mga nagsisipag-comment dito sa atin. Anyway, kasama niyo po DJ Max hanggang sa oras ng inyong panahalian na sa maulang umagang ito mga kapatid.

Good morning! Sa mga naging... Sa mga nakatulala sa kanika nila mga kwarto. Nagmumuni-muni kung papasok nga ba sila. Pumasok, ahoy! Kailangan mo yan, no? Kailangan mo ng magandang upbringing sa sarili mo. Upbringing! Diba? Sa mga parents po dyan na on the way na sa kanika nilang mga trabaho or maghatid ng kanika nilang mga chikiting. Ingat-ingat po sa pagmamaneho dahil medyo madulas ang daan sapagkat talagang diniligan ng Panginoong Diyos ang ating lansangan, mga kapatid. Talagang kagabi, non-stop pa din yung pagbuhos ng ulan. Kasi kagabi,